ya ajukwa na ese nni ututu ajukwa na ese nni nni efifie chere maka nni abani ki rie nni abani na kpura ehe ututu echi itetekwa mbo obu no si oso we mata ma oji we masige oya ka na eku ya nji na eku ya abu maka nda oya abu kita anu abanye go na onwa emba usoro onwa emba ututu ndi mbara na agbakirizi ana ke igote GL igote GL si igote GL ke GL GL GL GL chozie ki ki si mmadu bani ya maobu ke jezu ori asige gbawe egu ni mafia omu ye ndi agase bu ye na adroma nante okeke nwanyi di nti njo nya na ihe na eku maka ata ata bu gbasata alu alum di na nwunye na ani igbo achoro mi ju otu mkpara ajuju oye nji we maka ya we bia tata ajuju m nwere tata igbo ndi oma na ege nti bu obu ihe ziri ezi na oburu na nne na nna nke nwoke na nke nwanya ma obu na ezinuno ke kwa buru na nwachi na afro obi na kwadota iji nu nwanya kita mba manji nwachi na afro obi ma tutupu na eche na awo nwachi na afro obi obere ye kita una asiba nwachi na afro obi jeno ma jeno ke kwa buru na edi bongo na edi bongo na eji nu nwanya obu na edi bongo na eji nu nwanya Awun edi bongo na eji nu nwanya edi bongo a oji bongo na nenu nwanya eba kembe kantinya obu eji bongo edi bongo na eji nu nwanya na amagunze oburu na ndi be ndi ezinuno ndi o na eji nu nwanya nu nwanya na nkefa na amagunze acho ha ebu edi bongo he nene gi anya ki kwapuru site ni no si afa asna ha na ada ndi amagunze ara anu ndi afa acham no ezi okwu mana obu no nwele ma obu na ine ne sigo edi bongo anya odi ha ka edi bongo eno ehe na oburu odi mmadu ha choka nwa ha nwanyi no o we mezie ezinu na ada ekwekorita nya na ezinu no nke nwanyi na nke ezigbo edi bongo ekwekorita ho ma obu na ezinu no nke edi bongo ase mba na ama nkwe ka nwa ha nwoke nụ nwata nwaanyị a si amagunze ajụjụ m ewee bụrụ ọ bụrụ na ezinụlọ ndị ekweta ha ekwekọrịta ha ọ bụ na ekwekọrịta ha nwụrụ ka ha esi wee nye ngọzi ha kwụyalị nke nwaanyị arapụ tọgbozie ezinụlọ ya jezie agba mee ihe niile ha na-aba anụbazi onwe ha ma kwụrụ ụgwọ isi ma na kwụrụ ụgwọ isi ha na-aba anụba ọ bụ ihe ziri ezi na nwoke na nwaanyị ya anụba onwe ha na-anataghị ngọzi n'aka nne na nna ha n'aka ndị ezinụlọ ha ọ ajụjụ m maka na enwere ihe nji maka ya jụọ ajụjụ a ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ na alụmdi na nwunye ezughị oke ma ọ bụrụ na ezinụlọ na-abọ akwadoghị ya ozughị oke na ọ bụrụ na ezinụlọ mana ọtụtụ mgbe kwa ịbịa n'ime anya welu jiri nnọọ nwayọ na-ewepụ okwute na rice abakaliki ịtụpụgide okwute na rice abakaliki ya tụpụta ya ihe ya mata na ịnịgide anịgide ebe ị ga-enye chowegide ya enye chowegide ya ị ga-ahụ ihe bi ga-abịa ghọtabazie na ihe a na-ekwukwa na ihe ihe a ndị ezinụlọ a na-ebu ihe bụ isi sekpụ ntị a mere ha ji wee si na nke nwa ha nwaanyị aga o nwere isi obu na o nwere isi ikekwa ọ bụrụ na ihe kpatara ezinụlọ nke nwaanyị ji ha achọghọ ka nwa ha nwaanyị jee nụọ edibongo bụ n'ihi na afọ iri ịtọ maọbụ afọ iri ịnọ gara aga bụ 40 years maọbụ 50 years maọbụ 30 years na nwa mgbaafọ bụ onye jeli ije di na afa na emegidere ya na emegburu ya emegbu ha wee ṅụzie iyi na onwere nwa ha ọzọ onwere ọbara ha ọzọ ya ejenatarịrị n'afa jee nụọ di na ihe kpatalị ya eke ka ihe a si wee gbasata edibongo.